guru karakanaji bolo. Guru chire kanaji bolo. Guru mimi kanaji bolo. Si, si, si, si.